di moja te ukla kuma e. Se moja na ngua kafasi ni omani pa. Pasi mumla miyani ai, na wadi ni angopo na misi. Upole tisada mama haya, mumla, mati mumla ya tesu trema. Apresa nkira uompa, na muna huwasi ujangu. Hallelujah.

Eba di sa mita na sama soria. Kobi sa mwe na sa mwe. Sa se di open a mani sa sibo. Kwa di sa chan kwa sa. Jesus,

hear your fubu awo ma. Wana o pese o tu kai. Wana awaru se. Wana e tu ma se. Wana e diema e u koye ma wo. Na e dipura aso

mudie yakopon se twane betwa wa e kwan se die bi enimu bi men kuku hwa se nyina e sori e pecha pecha yakopon ma won saso ma brabos na pima ma pem no manim bum fam ma men pim fam ma men koma ni wo yesu din amen.

0: hunyum jibi ban fara sa ko bi keke ana ha ti bonge ta ka tsara wo jesus
1: anna
0: ko bi ne yedi ni ne yehu ani yedi ni latte
1: wa fra bonta

mi wo e pa ba wa pa bo muta sani da swanya na ba sa mo di pa nyana dia e ba ba ma ni da su e kama no do sha mu akofo mami e be su bi mate yan ko mo ni.

Yesu Kristo mitimu na kutubyo nina kutubyo. Na fanyi kusurufuwa apa, kusurufuwa apa. Kutubyo nina kutubyo, atachiramanyi na mpaye mkase.